0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, at Chage Isabela, or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka! Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
5: Anya tinag dati yung tagsasakit yung bagay mo, Bert? Bago ka nag-cleansing, anya tinag-randa mo yung tagsasakit yung bagay mo?
6: Nang rubiti ko ato, tatoy saksakit ni pagpagkit, tatoy pakidney, tapos tatoy ruso.
5: Ruso.
6: O yun natin ko nakakastip acid di hospital.
5: Di hospital?
6: O yun.
5: Anya tinag hospital na nag-tika tayo?
6: Na admita di Lamut.
5: Manungal daw?
6: 7 days.
5: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic, sa Bayonic. Anya, tata, anya tinag... Ano ba yung naramdaman mo ngayon?
6: Mayatid.
5: Mayatid. Awan natin tagsakit tayo rin. Sikit mo.
6: Awan
5: ito. Rosok mo. Nairuwar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
6: Pwindo.
5: Ado-ado ti nairuwar mo ti pati liver mo, no?
6: Pwindo.
5: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo?
6: Ado.
5: Ada pa yung nairuwar? Di balay niyo na pati liver na?
6: Pwindo.
5: Ado pa yung?
6: Masit lang to.
5: Masit lang. Tagasin na taga Lamot?
6: Taga Lamot
5: to. Lamot ti Pogona?
6: Pwindo.
5: Ano ti kumplito pangaral mo, Bert?
6: Bert Galang Ihabawi.
5: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa magitan ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
6: Salamat din ni Apo sa talagang naiipo na itiman na tipid ti pakaagasa.
5: Like me, tas awan ti operasyon.
6: O ito.
5: Naitakin mo ti matungo. Okay, so thank you po, Bert, na happy. Magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
6: Salamat din ni Apo, tatatak. Ito ang instrumento ng nangagas kaniya ng mga kuatati sa bubami.
7: Here we go. It's another hour of today's best mix. 97.7.
8: I feel good.
7: Sweet. 97.7.
0: This song was brought to you by Amex 3 Capsule. Tested and proven para iwas-iwas sa sakit.
9: Chungjin, naman, chungsun, karyun, sechim, panchok, ijin, chichot, na...

0: Marco Capsule.
1: Ang Dulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
2: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Tagislan ko ng uminom ng MX3 Capsule. Believe ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3.
3: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3.
4: MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MXtraordinary with MX3.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hoy!

0: mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Sweet 97.7.
3: Corvette, hopping in my jet like jet, and then it did that like that. They were like, pop, why you all like that? Why you talk like that? Why you all like that?

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Covenants. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alcizar. Isang doktor of naturopathy. DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA-approved na mga herbal

0: Sunod ngayon sa ating Facebook Live, sa ating FB page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan. Na daily live tayo para maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. Hatid ng DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Alam nyo ba, mga kaibigan, even our cells, no, ay nangangailangan din ng maintenance. At ito ang antioxidant. Ayon kasi sa pagsusuri sa mga eksperto, isa sa dahilan bakit nasisira ang mga cells ay dahil sa free radicals. At ang kailangan ng mga cells na maintenance para hindi masira ay ang antioxidant. At yan ang dahilan kung bakit nagawa ng Klinika di Alternativo Medicina ang DTX 500 Herbal Capsule. Ito ay gawa sa mapait na bahagi ng tubo at ampalaya ang may taglay na pinakamataas na antioxidant na kailangan ng mga selula. Kaya lagi nating pinapaalala para magkaroon ng healthy cells na nagre-resulta sa healthy tissues, healthy organs at overall health, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Huwag kalimutang inumin araw-araw ang Superior Antioxidant Combination na tumutulong maiwasan masira ang mga selula sa ating katawan at ma-maintain ang malakas at malusog na pangangatawan.
1: DTX 500 Health Alert.
0: DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili na po yan, makaibigan, sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500.
2: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha?
1: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
2: Baka kulang ka sa antioxidant.
1: Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin. At always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Juana. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
0: Ang legit, mga kaibigan, epektibo at FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo po, mga kaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan na naman natin itong tinatawag na cardiac arrhythmias. Uusapan naman natin ang kaimportansya ng ating puso. Actually, mga kaibigan, ang ating puso ay walang hinto ang pagpump ng dugo. Simula pa lang ng 5 in 1 half o 6 weeks after gestation. Dahil ito ay ikakamatay mo kung huminto ang heartbeat. At kahit humina lang ang tibok or bumilis, may malaki na ito na epekto sa cardiovascular health ng tao. Kung may organ na pinaka-busy, ito ay ang puso. Imagine, mga kaibigan, mas matanda pa sa iyo ang puso mo. Ang edad mo nagsisimula after lumabas ka sa tiyan ng nanay mo. Pero ang heart mo nagsisimula na sa pagtibok isang buwan at kalahati after nabuo ang pagmamahalan ng magulang mo. Back to basic tayo, kung maraming trabaho ang isang organ, malaki din ang demand nito ng oxygen. Ibig sabihin, mataas din ang oxidative stress. Kaya isa sa pinaka-wise decision ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil ang super antioxidant na makukuha nito ay ang lumalaban sa oxidative stress na isa sa dahilan ng pagkasira ng puso. DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500. Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
4: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500, bilis sa mga butika. Mighty C, the
2: Alkaline, Vitamin C. Ito ay nakakatulong

0: upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, bumibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, DTX 500, health alert.
1: Ang arrhythmia, either ang iyong puso ay sobra sa bilis ang tibok na tinatawag na tachycardia or sobra naman sa bagal ang tibok na tinatawag na bradycardia. In other words, irregular ang tibok ng puso dahil sa disruption sa normal electrical system nito. Ayon nga sa isang medical article, ang atrial fibrillation at heart failure, dalawang kondisyon na nagmamanifest sa arrhythmia at associated sa oxidative stress. Siyempre, ang antioxidant ang isa sa kailangan para maiwasan ang oxidative stress na nagdudulot ng arrhythmia. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay isa sa napakalaking tulong sa ganitong problema dahil ang super antioxidant na makukuha sa DTX 500 at Mighty C na nung sinukat ito ay umabot sa 1.3 million scale ang antioxidant ay nakakatulong proteksyonan ang cardiac cells.
0: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika.
1: Marami ang possible ways na nagre-resulta sa arrhythmia. Ang mataas na free radicals. Isa na dito ay ang pag-alter ng reactive oxygen species sa cardiac ionic current na siyang nagkukontrol sa heartbeat. At ito ang nagpo-promote ng cardiac fibrosis. Over time ito na sumisira sa mga selula ng heart leading to more serious heart conditions. Karaniwang kaso ng arrhythmias ay ang benign like simple palpitations at mga kaso ng mga extra beat. Pero may mga mas delikado at life-threatening katulad ng ventricular tachycardia na possible maging dahilan ng sudden cardiac arrest o heart attack. Kaya dapat proteksyonan ang puso. Kumain ng prutas at gulay na may mataas na antioxidant gaya ng spinach, broccoli, pineapple, berries, avocado, walnuts at syempre kung gusto mo ng kompleto at mas mataas na antioxidant, uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
0: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. DTX 500, DTX 500.
3: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500, bibili sa mga butik. Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: At ang kagandahan sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, hindi lang puso mo ang kayang protektahan, kundi buong katawan. Halimbawa, ang consistent na pagtaas ng blood sugar level sa dugo ang nagre-resulta sa hypertension at pagkasira ng coronary arteries. Pero kung araw-araw ka na nakainom ng DTX 500 at Mighty C, pinapanormalize nito ang blood sugar. Mapipigilan ang pag-oxidize ng LDL or bad cholesterol. Malilinis ang iyong dugo at ang daanan nito at ma-prevent ang hypertension. A healthy blood vessels equates to healthy circulation at of course, healthy na puso. Yan ang assurance na maibibigay sa power combination na DTX 500 at Mighty C. So, ibig sabihin, puso mo ang nakataya. It's all about living longer and staying younger. DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C is the answer.
0: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, DTX 500.
4: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking liesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga buko
0: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
1: At kung kape naman ang ating pag-uusapan, kape na dapat mong subukan. Ang kape na mayaman sa antioxidants, Clinica DTX Coffee Mix. Puno ito sa bioactive compounds at antioxidant. Simulan ang araw sa pagprotekta sa mga selula. Higupin ang Clinica DTX Coffee Mix every morning at may taglay pa ito na chia seeds at psyllium husk na nakakatulong ipalabas ang toxin sa katawan. Nakakatulong paliitin ang iyong tiyan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
6: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
0: DTX 500.
6: Sumukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
8: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
10: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nagresita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
9: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ko ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
9: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500.
1: Sa pagpapatuloy ng ating programa, atin mo lang pag-usapan kung ano ang mga sikreto para mapahaba ang buhay at ano ang dahilan kung bakit umiiksi ang buhay ng tao. Paniniwalaan mo man o hindi, ang oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit umiiksi ang buhay ng tao. Marami ang pag-aaral na nagpapatunay sa role ng oxidative stress sa pathogenesis ng maraming karamdaman. Kung hindi man tayo namamatay sa sakit, mamamatay talaga ang tao dahil sa katandaan. At ang sign ng pagtanda ay ang pagkulubot ng balat, nagkakaroon ng uban at humihina ang katawan. Ito yung mga panglabas na nakikita kapag nagkakaedad ang isang tao. At ang mas grabe na hindi natin nakikita ay ang nangyayari sa loob ng katawan dahil sa epekto ng oxidative stress. At ang kakulangan ng antioxidant ang dahilan ng pagtanda ng mga selula. Especially kung hindi ka kumakain ng prutas at gulay at hindi ka pa uminom ng DTX 500 at Mighty C na nakakatulong sana labanan ang free radicals, ay nagiging dahilan kung bakit tumataas ang oxidative stress level at unti-unting sinisira ang mga cells sa pancreas, kaya nagkakaroon ng diabetes kapag nagkakaedad. Liver problems dahil sinisira ng oxidative stress ang cell sa atay. Filtration sa kidney, degeneration ng mata at kahit na ang utak ay hindi nakakaligtas kapag dumadami ang free radicals dahil kulang tayo sa antioxidant. Kaya sundin natin ang sekreto ng 10 generation from Adam to Noah na nakasulat sa Bible. Ang kanilang sekreto bakit mahaba ang kanilang buhay ay ang antioxidant. Walang karne, prutas at gulay lang ang kinakain nila. Walang gadgets, walang radiation, walang electronics at walang carbon emission galing sa mga sasakyan at walang cell site towers. Hindi uso ang pagkain ng matamis at ang source ng kanilang diet ay fruits, grains and vegetables, kaya humahaba ang kanilang buhay dahil dito nakukuha ang mataas na antioxidant na lumalaban sa oxidative stress dahil sa free radicals. Kaya sa mga kababayan natin na puro luto at processed na ang kinakain at mga karne, mas kailangan natin ang DTX 500 at Mighty C dahil may taglay ito na superior antioxidant na lumalaban sa oxidative stress dahil sa free radicals galing sa ating kinakain na siyang dahilan ng mga karamdaman.
0: DTX 500.
11: Ako si Christine Artito, nalalabo na ang paningin at nangipa-check up ako at nagpa-laboratory, mataas yung blood sugar ko. Nag-try ako ng DTX 500 2 cups 3 times a day sa loob ng isang buwan. Naging normal ang blood sugar ko, alinaw na ang paningin ko.
0: DTX 500.
1: Wow! So napakasimple lang ang paraan para magkaroon ng mahabang buhay. Limitahan mo lang ang exposure sa radiation, toxic chemicals, added sugar, sigarilyo, nakakalasing na inumin, matulog ng maaga at iwasang ma-stress at uminom ng DTX at Mighty C araw-araw para makuha mo ang mataas na antas ng antioxidant para maiwasang masira ang mga selula na siyang dahilan kung bakit nagkakasakit. Lalong-lalo na sa maraming bisyo, mas mataas ang oxidative stress sa mabisyong tao kaya mas kailangan mo ang DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
0: DTX 500 Health Health Alert.
1: Isa sa palatandaan na sobrang taas na ang level ng oxidative stress sa katawan ay ang acute memory loss or brain fog. Sobrang makalimutin. Bago mo palang nalagay ang iyong susi, di mo na maalala kung saan. At may times na para kang lasing at hindi gumagana ang utak. Kulang sa focus. Kaya kung nararamdaman mo ang mga ito, subukan ang DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C, ang superior antioxidant combination na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500.
12: Ko si Sunny, dati-rati sumasakit mga kamay ko. Namamanhid ito, narinig ko yung DTX 500, bumili ako at uminom. Dalawang beses sa isang araw. Kaya ngayon, hindi na namamanhi ang mga kamay ko. Salamat talaga, DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga tika. DTX Coffee Mix.
13: Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag DTX Coffee Mix kayo.
0: DTX Coffee Mix,
13: the healthy coffee.
0: DTX Coffee Mix,
13: mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C.
13: Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin
0: dahil nagsusuplay ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
13: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag DTX Coffee Mix kayo.
0: DTX Coffee Mix,
13: the healthy coffee.
0: DTX Coffee Mix,
13: mabibili sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert.
1: Klinika DTX Coffee Mix, mga kaibigan, ha, available na rin sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, mabibili sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado, para hindi mapiki, para legit ang ating mabili yung epektibo at FDA approved na produkto ng Clinica di Alternativo. Mga kaibigan, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar dahil patuloy pa rin na kumakalat ang peke na DTX 500, mga kaibigan. Ang original, mga kaibigan, na DTX 500 herbal capsule po yan, naka-box, naka-blaster po yan, at may Clinica. O, hanapin nyo talaga, ha? Clinica DTX 500 herbal capsule. Ang original din po na kape natin, Clinica DTX 500 DTX Coffee Mix. Para makasigurado, makaibigan, at Mighty C Alkaline Vitamin C, makaibigan. Lalo-lalo na sa mga mahilig magkape. At dahil sa pagkakape, nako, nag-cause na siya ng laging pag-ihi sa gabi kasi tumataas na ang sugar. Dahil sa pagkakape, nagkakanervyos na. At dahil sa pagkakape, tumaas na ang blood pressure. Nako, palitan mo na ng healthy coffee. Healthy coffee na nakakatulong panormalize ang blood pressure. Healthy coffee, makaibigan, na tumutulong maiwasan ang prostate problem. Healthy coffee na tumutulong sa mga kabayan natin na merong sugar imbalance dahil sa taglay nito na de-sugar sugar cane, ang palaya at lalong-lalo na ang chia seeds at psyllium hash na tumutulong i-delay ang conversion ng carbohydrates into sugar at ipapa-normalize ang level ng asukal sa katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Actually, makaibigan, no? Ang ating mga texter at nag-message sa atin sa ating page, nagsasabi talaga na ang ganda ng epekto ng Clinica DTX Coffee Mix dahil nag-normalize ang pagdumi sa mga kabayan natin na meron pong constipation. Sa mga kabayan po natin dyan na hirap magdumi, isubukan nyo po ang Detox Coffee Clinica DTX Coffee Mix. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para mapuno ang ating katawan sa antioxidant, uminom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw. Alam nyo, makaibigan, ang ating katawan, kapag napuno ito sa antioxidant, nakita sa pag-aral ng ating mga eksperto, even cancer cells hindi nabubuhay sa katawan na puno sa antioxidant. Nagbibigti, makaibigan, namamatay ang cancer cells kapag puno tayo sa antioxidant. At lalong-lalo na ang pamamaga na may kasamang pananakit kapag mayaman sa antioxidant ang ating kinakain. At kapag hindi tayo mahilig sa gulay at prutas pero nakainom tayo ng DTX 500 at Mighty C araw-araw, maiiwasan ang pananakit dala ng pamamaga. DTX Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ang superior antioxidant combination na tutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula at nakakatulong maiwasang matubuan ng bukol at pamamaga. Available po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na araw-araw nagbibigay o walang sawang nagbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. At dapat nating alalahanin na ang antioxidant ay kailangan ng ating katawan. Kaya kumain ng prutas at gulay. Sabayan po ng pag-ihersisyo. At lalong-lalo na, makaibigan, agahan ang tulog at iwasan muna ang mga processed na pagkain. At uminom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw. At kung healthy na kape naman ang iyong nakahiligan, hanapin lang ang Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na all natural. God bless sa ating lahat, makaibigan, at nawa pong Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert.
0: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibilis sa mga butik. DTX 500.
14: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: DTX 500. Mabibilis sa mga butik. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: 97.7. Good morning, Checker Time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex Ray Capsule. Dito ako bilib.
16: May digmaan, mga kalamidad, magbantay sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay Bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
17: Katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
18: Nangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Salibe, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongka, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas. Get into the music.
4: Sweet 97.7.
5: This song was brought to you by MX3. Be MX Extraordinary with MX3.

0: Taibo sa prutas at gulay. Umawi ka na lahat sa TGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang gawing kayang gawin ng mga bata. Dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalaga pa alala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay, ay, ay.
4: Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
5: Bakit naman, Maring Charmaine?
4: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pa ang budget ko.
5: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
4: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
5: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interes, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
4: Jewelry loan? Paano yun?
5: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
4: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
5: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
4: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
6: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
8: Disadeco?
7: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
8: Wow, ano namang meron dyan?
7: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
8: Oh, swab yan ah.
7: Meron din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
8: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
7: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
8: Paano mo naman nasabi?
7: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
8: Ang dami naman yan, nakakalula.
7: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
8: Grabe pala ang Disadeco.

0: Easy Blast Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag. Gumaling na po siya hanggang umaga. Hindi na po umulit.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning, it is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ay ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lagi kitong tinatama din ha? Cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatama din na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyaya, girl, kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailangan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo, nasa US yan, nalito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun, sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pa napakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po akong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili, mahangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nainom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampuan na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, Avanti Opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplemento, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pong magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Soño.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Soño. Hanggang sa muli!

0: Kaibo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa TGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500, mabibili sa mga butika.
2: The following tune is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na, hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose sa

0: init sa mundong sabay ng binuo, timpla, Android Max Coffee.
1: Kape na?
2: Sana lagi.
0: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
3: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DJX 500.
4: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Here we go. It's another hour of today.

0: 97.7 FM.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Daet, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order

0: ako si Ginang Erna Tadena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pauli Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agrix Pauli Arco Capsule. Maganda talaga.
2: Ako si Carmen. Meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pauli Arco. Hindi na ako inaatake hanggang ngayon.
3: PDA or Pauli Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.

0: laban.
1: Ako si Ginang Adena. 6 taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Another quality product of Eldridge Corporation.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco.

0: Tayo sa Disadeco.
1: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
2: Branches: Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
3: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Good afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Alindada's Meat Shop.
1: Ako si Ginang Padena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Easy Blast Out. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, at Chage Isabela, or at our Branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Hey foodies! Craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Deco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
10: Oya Supremo!

There you have it, the song from Queen Bee, mga sweethearts, the song titled Loved on Top. And this song's brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday! Ito yung lagi kong kinakanda kapag nakikita ko yung crush ko. Yung tipong, baby, it's you! Kala mo naman talaga matapang eh, no? Siyempre, nagpapatawa lang tayo kahit hindi naman nakakatawa yun. So, sorry na kaagad, guys. Ha? Kamaya na lang, babawi po kami kasi kami po ay magla-live. Yes! May magaganap na livelihood. Magla-live po kami sa aming official Facebook page. That's a Sweet 97.7 FM Santiago City. Of course, we will be with our Kabugerang Disc Jockey on air, DJ Luna. Maya-maya po yung bandang alas 3 hanggang alas 4 po. So, you can catch us. Catch us! Lamok yan. Okay, pwede po kayong makipagkulitin sa aming live stream. It can either be through Facebook or through ano na to? TikTok. Oo nga, hindi pa kasi ako nagkakape. Kaya to. So yun, magla-live po kami sa Facebook page po namin. Sweet 97.7 FM Santiago City. Sa TikTok naman po, pwede niyo pong hanapin ang DJ Luna-Sweet 97.7 FM or DJ Chino-Sweet 97.7 FM. Doon man lang maranasan ko na hinahanap-hanap. Ano daw? Anyway, shout out to all of our listeners. Yes, shout out sa mga sweethearts natin. Nagulat kasi biglang sumikat ang araw. Lumabas ka na, nakasakay ka na sa motor mo, no? Hindi ka nakapagdala ng jacket kasi akala mo tuloy-tuloy na makulimlim ang panahon. Ano yung chika ko sa inyo kanina, di ba? Yung panahon natin parang mood ng jowa mo pabago-bago. Kaya dapat nagets mo na kanina, sinasabi ko talaga sa'yo. Sa mga gusto pong magpahabol ng kanilang pagbati, mga pa-shoutout dyan, send me a message sa mismong text line po namin, no? 0936-322-6700 or message me on my Facebook page at DJ Chino-Sweet 97.7 FM. O diba, ang daming option para makausap mo ako. Ikaw lang kasi talaga. Shoutout pala sa mga listeners po natin dito sa may Wilcon Depot. Last week, we were there. Oo. Namili kami ng ano ba yun? Mga pintura. Tapos kung anik-anik basta. Shoutout po, especially sa mga delivery team po nila. And also, shoutout din sa mga listeners po nating nakikinig dito sa may Bandis Auto Care. Oy! Kahapon, nandiyan ako sa malapit. Nasa Tapsilogan ako kahapon. No? Kasama ko yung kaibigan ko nagbabakasyon galing Pasig. So so far, natuwa naman siya sa kanyang nakain na rib silog at chick silog. Pwede kasing combo doon. Doon lang pwede yung may pinagsasabay siya pa. Ah! Daming sinasabi. Ito na, bigay ko muna ang ating next song. Let's listen to a song from Shiny Dope featuring Glock 9, a song entitled Ang Dami-Dami. And this song's brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.

0: ang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang pandama. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
2: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
3: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas, Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
5: Wow! Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
6: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
7: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Man, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman ay na may bid source na nakahiga

0: nagmamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin, then stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po ang Unicode sa ating contact number. Ibigay po sinyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And himindan mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag madumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Lewel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Ganoon po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala, ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, magdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: pakinam dam. And that song's brought to you by
1: Fico Bank,
0: ang bangkong may puso.
1: Akala ko hindi pa butas. Yung may, kaya hindi ako nagsasalita. Anyway.
0: Ayun na nga eh, niready ko na, di ba? Hindi naman katulad mo na kapag magsasalita ako,
1: matapos
0: naman yung microphone ko.
1: Hindi na nakakalimutin ko yun talaga.
0: O, di ba?
1: Sign of the...
0: Sign of...
1: Beauty.
0: Beauty!
1: Kala mo talaga.
0: O, so ano na? Meron na ba? May mga comments na ba tayo dyan, DJ Chino?
1: Ay, wala pa. Wait lang. May nakalimutan na naman ako.
0: Mag-magic ka muna.
1: Sige, wait lang.
0: For now, sige. Anong tawag dito? Ala! Tara, nandito na si JC, yung viewer natin kahapon. Yung viewer and listener natin kahapon na nagtatanong. Oo, ginagawa niya tayong Mr. and Miss Q&A. Chino, 3:15 on the clock, and the time checks brought to you by Disodeco, tested by time in making lives better. Kabisadong kabisado mo yan, ah. Wow, thank you so much for the heart. Heart, pero mukhang ano, mukhang burger. So sa mga listeners natin na we're live now on our official Facebook page, Sweet 97.7 FM Santiago City. And of course, sa amin pong kanya-kanyang mga TikTok. I have my TikTok account, that's DJ Luna. Tapos si DJ Chino naman, ang kanyang TikTok account ay DJ Chino-Sweet 97.7. Maraming salamat, meron ako ditong ice cream, cake slice, tsaka fire. Wow, fire.
1: Ano Namali. Shout out, Rosaline. Hello sa iyo.
0: Hello, Rosaline. Meron akong narinig kanina.
1: Ano yun?
0: Yan yata, yun.
1: Ayun, alin?
0: Hindi ka ba naka-mutes? Oh.
1: Ano pang usapan natin ngayon? Oh,
0: kasi na nga, pumasok na naman tayo ng hindi prepared, di ba? Ganun talaga. Pero kita nyo naman, kahit hindi kami prepared, at least meron tayong napag-uusapan. May tanong ako, sabi niya dito. Ito na
1: sige.
0: Ito na nga, ano ba tong tanong mo dito, ha? Tinanggal ko ngayon yung mga yung flowers.
1: Magbibigote ako. Ay, hindi pala pwede.
0: Ay, wag. Sinandito ako.
1: Ba't nawala si DJ Luna sa live ni Sam kanina? And, ah!
0: Ay, sino yan?
1: Si Ross.
0: Ay, ano kasi? Hinihintay kasi ata kasi
1: anong ginagawa niya ni Sam?
0: Naka-live kami kanina doon sa TikTok din. Kaso nga lang, nag-off cam na ako kasi nga, papasok na ako dito kanina. At saka may dinaanan pa kami kanina. Duman pa ako ng City Hall. Oh. May mga pinirmahan lang ako mga kontrata. Kontrata!
1: Iba din!
0: Ito sabi ni... Ito na naman si Mr. J. Oh, JC, ha? Hintayin ko yung tanong mo. Ito si Mr. J ang sabi niya, isa lang pangarap ko... DJ Luna, ang maranasang lutuan ni DJ Chino ng pork dinuguan at ginisang toge.
1: Sino to? Updated siya.
0: Isang ano lang daw, isa lang yung toge kasi toge lang. Pero pagka marami yun, ano, together!
1: Yes!
0: Kawali!
1: Kumawa na lang talaga ako. Kasi...
0: Sabi niya, how long is not ready an acceptable answer? Feeling ko kilala na kita, JC, ha? Charot.
1: Maraming ganyan.
0: Depende kasi yon. Depende kung paano mo siya itetake. Wait lang, palitan natin itong
1: background music
0: background natin ng anong gusto mong background music, DJ.
1: Ano ba? Iyakan ba tayo or bantagulan?
0: Hindi, bantagulan lang. Ayokong umiyak tapos sa tayo dyan, di ba?
1: Minsan nakakapagod din umiyak. Tapos minsan kailangan din na umiyak tayo para sa tamang tao. Pero wala daw ganun, walang tama tsaka maling tao.
0: Nasa sayo pa rin yan talaga, mm-hmm. Di ba? Pero syempre, kung hindi mo bet, maling tao yun.
1: Automatic eh, no?
0: Pero pag bet mo, feeling ko po siya na talaga ang tamang tao para sa akin. Totoo naman, di ba? Tsaka paano magiging tamang tao sa'yo yung taong yun kung hindi mo naman talaga siya gusto?
1: Sabagay, may punto ka din. No?
0: Walang mangyayari kapag ganun. Maliban na lang kung magkakagustuhan kayo, ganun. Through time. Di ba meron naman ganun yung mga nagkakadevelopan? Oh, sabi ni Mr. J, ibabanat ko yung together kay DJ Chino eh.
1: late ka. Ay, naunahan ka na sa together.
0: So,
1: dapat kasi,
0: sorry.
1: Inisip mo palang ginawa mo na eh. Oo.
0: Ay, alam mo naman kami, pagka may naisip na kami, eh, yun na yun. Lalabas na talaga sa aming mga bibig.
1: Uy, at saka hindi ko luto. Yun yung toge lang yung luto ko doon.
0: Oo.
1: Luto ng chahin ko yung isa.
0: Okay.
1: Putra, hello sa'yo. Good afternoon, DJ Chino. Sabi, oy, bakit? Bakit? Napatingin ka?
0: Ito na, sagutin na natin yung tanong ni JC kanina. Kasi ang dami-dami na niyang binagsak na gift sa akin. E nakakahiya naman pag di ko sinagot.
1: Ay, oo
0: yung
1: naman.
0: Yung kanyang patanungan. Ah. Ang tanong niya kasi, how long does,
1: not ready
0: an acceptable answer? Again, depende yan sa sitwasyon at depende yan sa tao. Puro na lang tayo depende. Hindi naman kasi natin pwedeng sabihin na hanggang isang taon lang yan, ganon. Diba? Malay mo hindi talaga ready yung isang tao. Ako kasi sinasabi ko yun, kunwari eh. Kunwari kapag ka may, may magtatanong sa akin, DJ Luna, pwede bang ano? Yung alam mo na, di ba? You make yourself available pero hindi available para sa taong hindi mo naman talaga bet. Pwede bang manligaw, DJ Luna, yung mga ganon? Kasi syempre sasabihin ko, sorry, nag-aaral pa kasi ako, hindi pa ako ready for the commitment. Ganon. O, natapos ko na, no? Kunwari, naka-graduate na ako, tatanungin nyo na naman, o nakatapos ka na, ibig sabihin, ready ka na. Ay, hindi pa, kailangan ko pa kasi ng ano, ng more time.
1: Parang dating tuloy, alibay na siya.
0: Oo, ganon na nga. So, ibig sabihin, tignan mo pa rin, or i-weigh mo pa rin. Kung,
1: valid ba?
0: Mm-mm.
1: Yung pagsasabi niya, hindi pa siya handa.
0: Yung rason niya, di ba? Tsaka, bakit hindi ka pa handa? Ganon. DJ Chino, pag ikaw ba tinanong? Sige, for example, totoong hindi ka pa ready, pero tinanong ka ng bet mo.
1: Well, kasi ganito yun eh. Kahit di, sabihin man natin di pa ako ready, no?
0: Mm-hmm.
1: Gagawa ko ng paraan para kahit pa paano, mas maging maayos ako. Yung ready na akong pumasok sa isang sitwasyon. Ay! Sitwasyon muna! Relasyon ka! Relasyon!
0: Ayan, kasi sige. Puro na lang ganun. Sitwasyon. Kaya hanggang situationship lang talaga kayo.
1: Oh. Uy, ang dami na nating... Wala, ang dami nating viewers sa Facebook.
0: Mag-comment na kayo dyan. Sabi ni Hugot Lines, sa bawat pagsubok ng buhay, huwag mong kakalimutan, may utang ka pang babayaran. And, syempre, I'm proud to say, wala po kaming utang. So, kahit yun man lang sana, di ba? Okay na yung, let's say na, okay na yung ma-zero ka, huwag ka lang ma-negative. Kasi mas okay yung wala kang iniisip na babayaran pang utang. Ibig sabihin, still, zero is greater than negative.
1: At saka lagi nilang sinasabi na dapat yung ginagastos mo hindi mas malaki kaysa sa pumapasok na pera sa'yo. So, we have to manage our finances. Guys, pag-usapan natin to, ready na ba kayo?
0: Open-minded ka ba?
1: Financial advisor to.
0: Power! Sabi ni JC, study first daw sagot ni DJ Chino. Actually ako, ginamit ko na yung study first na yan. Oo, at hindi nakapaghintay yung nasabihan ko.
1: Alam, parang kilala ko yun.
0: Ayan,
1: masakit ba?
0: Hindi.
1: Sa bagay, diba? Masasaktan ka lang kapag alam mo, dinamdam mo talaga.
0: Oo, tsaka ano, sabi nga nila, kung gusto mo, bilang... sa bilang isang babae, sasabihin ko yan sa mga lalaki na nakikinig ngayon, kung gusto mo ng buhay na wala masyadong drama, ng relasyon na wala masyadong drama, magjowa ka ng babaeng may sariling pera. Hindi kanya, hindi siya iiyak sa'yo, hindi ka magdadrama sa'yo, hindi kanya dadramahan, papalitan kanya naga.
1: Nawala ako sa pinag-usapan natin. Oo. Kasi may nag-comment dito sa TikTok, babe, yung sustento mo, Eka.
0: Ay, ano naman, no? May napuntis ka ba?
1: Wala. Wala. Sobrang, I miss ka, sweet.
0: Naku.
1: Hindi, teammate ko to. Palabiro lang talaga to.
0: Sabi ni Renz Del Rosario, huwag ka manood ng Born to Shine kung ayaw mo ng drama. Ilang episodes na yung hindi ko napapanood kasi hindi ko pa bet yung mga nakita kong mga teaser.
1: Sa bagay, hindi pa siya masyadong juicy. Pero ang isa sa mga inaabangan doon, natanggal na yung PA.
0: Personal Ay, bagong PA ni Megan. Si Megan.
1: Mas epal.
0: Oo, mas epal.
1: At mapanakit to.
0: Ayan, hindi ko rin muna papanoorin yun ngayon. Saka na pagka medyo umuwi.
1: Mami yung kwan, yung PA
0: yes,
1: ni Megan.
0: Yes, oo, baka bet yun ni Mommy Maribel. Tapos, another one here. Hello, hello, DJ John Paulay Madriaga. Hello sa'yo. Sabi naman ni Mr. J. Ay, wait lang. Ang dami ko pa palang mga babasahin
1: dito. Sige, basahin mo na.
0: Decibel Caberto, hello. And shoutout also to Boss Richie. Pa-shoutout naman kami dito. B-Meg Boys, hello.
1: Uy!
0: Hello din kay Zushi RPH. O, ang ating registered pharmacist. Hello po, shoutout sa'yo. And also, Decibel Caberto. Kale Belisha, hello po sa'yo. Puro na lang tayo ganun, no? Sabi naman ni Mark Anthony Cristob.
1: Oh, ano sabi?
0: DJ Luna pa shoutout sa mga nagmamarites na sila Ate Laila, Ate Abby at Ate Carol at si SK. Allah!
1: Oh! SK!
0: Bakit si SK?
1: Wala.
0: Hindi niya pinangalanan pero nagbigay siya ng clue.
1: SK kagawad ba to o chairman ba yan?
0: Hindi ko din alam, basta. Basta nagbigay siya ng clue. Sabi ni Mr. J, mga utang na babayaran pero ang tiwala at respeto pinaghihirapan kaya DJ Chino ano na. Ala!
1: Uy!
0: Bakit kasi dito ka ano?
1: Oh, hindi niyo ako kinakausap.
0: Alam mo, lipat ka dun sa ano, sa live ni
1: ko.
0: DJ Chino.
1: Oh, dito tayo mag-usap.
0: Yes.
1: One on one tayo dito.
0: Oh, one on one. Tapos i-PM mo na rin siya. Ganun. Yung puro dyan na lang, puro na lang sa live. Kulang tayo sa galaw kapag ganun. Kailangan. Ala, mayroon naman ng mga ganun na nangyayari.
1: Ala, may sinasabi sa Ate Vanessa mamaya, basahin natin to.
0: Basahin ko muna to.
1: Oh.
0: Jay, sabi niya ganda naman. Ano ba to? DJ Luna, ito na naman. Sabi ni Ariel Del Rosario, paano ba maging DJ? Simple lang po, mag-apply ka sa radio station kapag ka, ano, kailangan nila ng radio DJ. Tapos pag kailangan po nila at natanggap ka, DJ ka na.
1: Yes! Pero may syempre, training po yun.
0: Di-train ka po muna nila. Ngayon, syempre, bago ka naman matanggap, titignan muna nila kung okay ka, di ba? Na maging DJ, is your voice okay? Or okay din ba yung the way...
1: Personality mo.
0: Yes, magsalita on air, ganon. Kasi, hindi naman basta-basta ang pagiging isang DJ na hindi porket nandito ka, madali lang. Sabi nila, madali lang daw ang maging isang
1: magsalita,
0: DJ.
1: Magsalita, sabi nila, oo.
0: Hindi. Di ba nga, kaya nga kami nagtatanong sa inyo ng pag-uusapan natin ngayon. Kasi nga, pumasok na naman kami nang hindi prepared. Pero, di ba, sabi ko nga rin, hindi nga madali ang maging DJ. Kasi lahat ng mga sinasabi namin ngayon, syempre pinag-iisipan din namin. Kasi, part po kami ng CMN and KBP. At hindi porket naisip namin, pwede na naming sabihin agad-agad.
1: Oo, dapat may control pa rin.
0: Tama. And according to JC, DJ Luna, when does patience become self-disrespect? Pagka sobrang manood ka lang talaga ng Born to Shine. At saka nang abot kamay ang pangarap. Pag napanood mo talaga yon, talagang alam mo na, sasabihin mo na ano ba naman, ang tanga naman ng mga bida na to. Ganun, parang ano, inaapi-api na nga lang sila, tapos bait-baitan pa sila. Kung alam mo naman na inaabuso ka na, hindi na patience ang tawag doon, okay? Katangahan na yon. Diba, DJ Chino?
1: Yes.
0: Oh, next. Yung tawa ko sa mami. sabi ni Renz. Oy, gets niyo yun ah. Pwede pong beyond pharmacy na may echo po. Zushi. Shout out Zushi, our registered pharmacist of Beyond Pharmacy. Ganun ba dapat yan? Ba't may echo?
1: Oh, ayan. Yun yung echo.
0: Kapag may effects tayo na ganyan, hindi ko alam kung paano. Kasi hindi tayo naka-connect doon sa may console natin. Magkasunod lang live nyo kay DJ Chino, sabi ni James Paul. ayoko, baka ma-stalk niya ako. Sabi niya, ah, alam mo,
1: natatakot siya.
0: Ipa-follow kita, Mr. J, para mamaya, makikita ko na agad-agad yung account mo. Tignan
1: what's the point? Ang mga pinagsasabi mo dyan sa isa sa mga comment mo, kung hindi ka rin naman, di ba?
0: Kaya nga, di ba?
1: I hate you!
0: Malam mo, may pag-asa ka naman talaga sa kanya.
1: Kasi hindi mo malalaman kung, di ba, hindi mo susubukan. Oy! Marupok ka.
0: Susubukan mo daw. Ano pa? Aya, hello, Aya, Decibel, bawal dead air. Tama yun, di ba? Kaya nga, kahit na anong sabihin pa namin dito, basta hindi kami pwedeng ma-dead air. Pero dapat, pinag-iisipan pa rin namin. Yes. Pati nga yung mga playlist namin eh, hindi pwedeng basta-basta lang kami maglagay ng mga
1: kung ano lang
0: songs.
1: Gusto mong kanta, hindi pwede yun.
0: Hindi pwedeng kunwari, ay, maraming salamat for ano. Random. Hindi pwedeng, kunwari, naglagay ka ng danceable, tapos susundan mo siya ng Moira de la Torre na sa hindi pwede yon. So, pag-aaralan mo rin talaga lahat-lahat. Diba, DJ Chino? Sabi
1: yes.
0: naman ni Renz, ako hindi pwede mapapasara ang station sa mga unfiltered bitaw ko. Ayun na nga eh.
1: Kailangan nilang control. Mm-hmm. Parang disiplina din yun, diba?
0: Yes. Pero kami, kapag hindi kami on air at naka-live naman kami sa TikTok, meron din yung mga times na talagang unfiltered din yung mga nasasabi namin. Pero sa on-air talaga, dahil nga maraming mga nakakapakinig na, syempre may mga bagets, ganon. And again, kasama po kami sa CMN and KBP, so kailangan po namin talagang mag-behave.
1: Uy, ang dami ng comment dito!
0: Ay, saan ba yun? Yung mga comment natin na yan. House Law School po, sabi naman dito, someone like you, try mo, DJ Luna. Someone like you by Adele? Ay, opo, law student po ako, pero hindi po ako naka-enroll this sem kasi I decided to rest muna for one sem, tapos balik ako next sem, gano'n. Magde-stress lang muna tayo, pero parang mas nakaka-stress yung walang ganong ginagawa.
1: Ay, ito ba?
0: Oo. Mas gusto ko yung may ginagawa ako. Ay, ka naman. Okay, sipag niyo po. Maraming salamat po. Magbasa na tayo dito. Hindi ko na mabasa dyan kasi medyo malayo ako, DJ Chino.
1: DJ, what do you think is the proper age time to settle down? Sabi ni JTD.
0: Lahat na lang talaga.
1: Oo, parang depende din eh. No?
0: Nung ako, nung nag-aaral pa ako, sabi ko, at the age of 25, dapat makapangasawa na ako. Ganon. Ilang taon na ako ngayon, DJ Chino? Huwag mo nang sasabihin.
1: Ba't mo pati dinong?
0: No, I'm proud. I'm 30 years old right now. Oo, at hanggang ngayon po single.
1: Okay lang yan.
0: Ikaw.
1: 37.
0: Oo, diba? Alam nyo ba, so, ganon ang mga edad namin.
1: the proper age, the proper time to settle down is when you're ready. Malalaman mo din naman kapag handa ka na. Mararamdaman mo yun. Eto, mabigat to kay Ate Vanessa.
0: Ano sabi niya?
1: I'm separated, so I'll speak for myself.
0: May bet ako, pero pinipigilan ako ng responsibilidad. Consider na may mga anak din ako. Takot din ako sa posibleng mangyari. Baka mali ulit, paano? Mahirap nga naman kapag gano'n.
1: Parang si Ate pinaprioritize niya yung pamilya kaysa sa sarili niyang kaligayahan.
0: Ganun talaga. Kumbaga parang thorn between love and responsibility. Pero syempre, mas matimbang yung responsibilidad niya para sa mga anak niya. Dahil nga, mas matimbang pa rin naman yung pagmamahal niya sa pamilya niya. At syempre, nakakatakot nga naman kasing magmahal ulit, lalo na sa panahon ngayon, di ba?
1: Tapos kinakatakot din niya, baka maulit din yung nangyari sa past relationship niya.
0: Kaya nga.
1: Pero Ate, baka naman...
0: Hindi ka pa ba natututo?
1: Baka naman tanggapin ng pamilya mo, ng mga anak mo. Baka pwede naman maging maligaya ka, tapos, di ba, maging maligaya kasama ng taong yun at kasama ng pamilya mo.
0: Oo nga.
1: Malay mo.
0: Tsaka dapat, yung pipiliin mo, yung pipiliin ka rin at pipiliin din yung mga anak mo. Di ba? Sabi naman ni Zushi, ano pong undergrad nyo, DJ Luna, if you don't mind me asking? Bachelor of Secondary Education major in Mathematics. Diba? Napakalayo, diba? By the way, DJ Chino, it's already 3:33 on the clock and the time check's brought to you by Pau Di Arco, Balik Sigla, Balik PDA. We'll be right back after this short commercial break. Dito po. Dito lamang po yung sa Sweet Anna 7.7.

nagatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery. Sa GUS.

0: equipment within.
1: Geo Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, and Chagos City. Call or text 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, Rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk 3, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
5: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
6: Welcome as always, mga kaibigan, sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kasama pa rin inyong lingkod ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para magbibigay ng panibagong pag-asa kung paano lunasan ang ating mga karamdaman gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo po, mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
5: DTX 500 Health Alert.
7: Roldan, nataga Ilagan City. Kung ako po ay nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po kong kinakabahan na para bang ninenervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP. Doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakaramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang ninenervyos. At narinig ko itong DTX 500 at medicine na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninenervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at medicine. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto. Masarap ang kape nila. Magandang epekto. Hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. So, masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500 MyTC at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
5: DTX 500 Health Alert!
6: Yan po, mga kaibigan, ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA approved na Clinica DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na mayroon din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi nang kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa iyo. DTX 500, mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang kolesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin, ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin. Subukang isabay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C para maramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX 500! Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdutulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500! DTX 500!
0: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang na save ang health ko ng DTX 500 dahil 2 weeks lang naging mahimbi na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
5: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Ang kape pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may GSC na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: The Super Charger.

0: may hugot tayo ngayon.
1: O, panakit! Ang sakit, sakit, ang sakit na ng chan ko. Tapos...
0: Ano siya bang kumakato?
1: Pero sino nga bang pipiliin yung mga sweeter? Anyway, that's a song from KZ Tendingan. A song titled, Mahal Ko?
0: O, Mahal Ako.
1: And this song's brought to you by Skin Cold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center.
0: Your beauty is beyond amazing.
1: Yes!
0: Pero kung talaga nitong lyrics ng kantang to, ano? Sino man ang nagsulat ng kantang to, mahal ko o mahal ako?
1: Parang, oo, parang alam mo yung... Totoo, parang galing siya talaga sa... pag-iari ng buhay niya, ganun.
0: Oh, kung ikaw ang tatanungin, DJ Chino, sinong pipiliin mo? Yung mahal mo o yung mahal ka?
1: Siguro yung mahal ako. Yung mahal ako, parang kapag alam mo yung tao, consistent siya sa pagpaparamdam na interesado siya sa'yo, na mahal ka niya, na nirerespeto ka niya, na nag-effort siya para sa'yo, parang siguro... somehow, matututunan mo ding mahalin siya.
0: Sabi nga niya dito, di ba? At kung sa diyang siya'y tapat, baka sakaling pagdaan ang
1: galaw. Yes, ang galing mo daw, Kong.
0: Matutunan ko rin ang ibigin siya.
1: Di ba?
0: Sa puso, yun nga yung point ng kanta. Pero pwede rin naman kasi, malay mo, gustong-gusto mo talaga yung isang tao, tapos yung mahal... Di ba, kunwari, mahal ko o mahal ako? O yung mahal ko, gustong-gusto ko talaga. Yung mahal ako, hindi ko talaga siya bet. Ganon. Yung kahit na anong gawin niya, hindi ko talaga siya bet.
1: Itong siya.
0: So, pipiliin ko pa rin talaga yung ano, yung mahal ko.
1: Ay, iba naman sabi ni Ate Vanessa.
0: Ano? Dapat mahal ka at mahal mo din, hindi pwedeng magkahiwalay yan. Tama! At tanggap kung ano ang meron ka. Ganon. Kung sino ka talaga.
1: Again, depende na naman yan sa perspective.
0: Yes. Kaya nga sabi ko, DJ Chino, kung papipiliin ako, pipiliin ko yung mahal ko.
2: Sakaling...
0: Tapos, pipilitin ko din siya na piliin na. Hello, ako na to.
1: Ay, ba't kayo namimilit?
0: Ako na to.
1: How about this? Oo, sabi naman ni JTD.
0: Ano?
1: DJs, about this situation, never go back to a person who cheated you. What about if he or she asks forgiveness?
0: I mean, you forgive, diba?
1: Yeah.
0: For your peace of mind, you should forgive that person.
1: I mean, if you feel like you can forgive that person and you know, if you'll be happy to forgive that person, then, yeah, patawarin mo kung kaya naman. Pero, hindi ibig sabihin nakakalimutan mo yung nangyari. Parang that's still a lesson for you to, you know, to grow.
0: Hindi ibig sabihin na pinatawad mo na, pababalikin mo ulit sa buhay mo, gano'n? Just forgive that person. Tapos if he or she causes you trauma, okay na yung napatawad mo na siya. Pero wag mo na siyang papapasukin ulit sa buhay mo.
1: Yes!
0: Matuto ka na, ha? Ha? Matuto ka na, ha? Uy.
1: Paano? Ba't ako yung sinasabihan mo? Masaya nga ako. Kasi masaya na siya kahit sa piling ng iba. That's totally okay.
0: Eto, sabi ni JC, you can forgive but will never forget.
1: Oh, di ba parehas kayo? Feeling ko talaga kami talagang para sa isa't isa eh. Ay!
0: At meron pa siyang sinabi dito. Pero anong mas gusto nyo? Someone's greatest love or their greatest lesson? Gusto ko yung both. I want to be someone's greatest love and their greatest lesson also. Bakit?
1: Wala, may
0: sabi nila nangyari na yun eh.
1: Oh, may nangyari na din ganyan sa akin.
0: Na alam mo yung habang buhay nilang pinagsisihan at pagsisisihan, yung habang buhay silang babangungutin ng presensya mo. Ganun?
1: I'm so sorry.
0: Nasa atin pa rin dapat ang huling halakhak.
1: Sorry na.
0: Bakit?
1: Meron kasing ganyan na parang feeling ako yung greatest love na tas greatest lesson din. Anyway, sabi naman dito, paano yung ilang years na nagmamahal sa yung isang tao tapos hindi mo mahal? Siguro palayain mo lang
0: sabihin mo sa kanya, diretsahin mo na siya.
1: Be fair. Huwag ka naman masyadong, alam mo yon, daot. Kasi nasasayang yung oras, nasasayang panahon. Parehas mong sinasayang panahon din yung dalawa. Kasi Di ba? Yung panahon mo na sana na makasama yung taong, di ba? Ikaw na nga. Yung brain cells ko hindi na gumagana.
0: Hindi, kasi ang ibig niyang sabihin dyan parang ano, parang yung matagal nang sinasabi nung taong yun sa'yo na mahal ka niya, pero hindi mo talaga kasi siya mahal. Ganon, ano daw ang gagawin, di ba?
1: Oo.
0: Ang gawin mo, huwag mo nang, yun na nga, kasi sabi mo lang kanina, huwag mo nang paasahin yung tao. Sabihin mo agad-agad sa kanya, straight to his or her face na tigilan mo na to. You need to let me go. You need to keep, you need to move forward for your own good, for your own life, ganun. Kasi nga, kahit na ano pang, kahit gaano pa katagal na maghintay ka, wala kang mahihintay. Ganun lang. Kung ayaw niya pa rin bumitaw sa'yo, edi, kasalanan niya na yun. Wala ka ng kasalanan.
1: Least, just be honest.
0: Yes, at least nasabi mo sa kanya, di ba, na wala talaga siyang pag-asa.
1: Andy Quintolan.
0: Amazed by Lone Star. Awesome. Every time our eyes meet. Kantayin ko na lang. This feeling inside me.
1: Sabay-sabay.
0: Ano na yun?
1: Hindi ko na alam.
0: Much more than I can take. We meet such a

0: akala nyo bibirit ko, ha?
1: Masyado kasing malakas yung sa microphone ko. Baka mabingi yung mga nasa radyo natin. So, okay na yun. Oh,
2: next okay na yun.
1: Yes, next. Next comment. Pero the question is forgiveness enough to rebuild a broken relationship? And just like what we have said a while back, you can forgive. Pero syempre, sabi mo din, but you can never forget, ganun. You can forgive. Just forgive. Don't rebuild it again. Wag mo nang papasukin yung taong yun, lalo na kung sobrang ano naman, sobrang lalim na ng kasalanan niya. Wag kang magpakamartir, di ba? Pinatawad mo na nga, okay na yun. Sobra-sobra naman, may freebies pang pakikipagbalikan.
2: Pero lagi mong isipin sarili mo, kaya mo ba magpatawad, maging masaya ba kapag pinatawad mo siya? Magkakaroon ka ba ng peace of mind kapag pinatawad mo siya? Those are the questions that you have to ask yourself. Anyway, hola!
1: Parang ang naka-times to.
2: May sinabi di, parang kilala tayo na ito. Ito, sabi mix 97.7.
1: Oh, nandito din siya.
2: Today's best mix.
1: Yes. Dati kasi, di ba, we are mix 97.7. Nandito pa yun eh. Asan na yun? Hanapin mo nga, DJ Chin. Oh, mix 97.7, kapitbahay mo. Kapag mo ay nagtanong kung anong pinakikinggan mo,
2: sabihin mo,
1: mix 97.7, kapitbahay mo. Siyempre, we are now sweet on at 7.7 FM.
2: Today's best mix.
1: Yes!
2: Okay, bold na tayo.
1: Thank you so much. May wink-wink pa ako dito, oh. Sabi niya, pero aminin, we go beyond second chances.
2: Minsan, pagiging marupok din natin. Pero, justify ba natin? Yung pagiging marupok. DJs, so don't beg for a relationship. Yes, you should not beg for a relationship.
1: Beg.
2: Beg. Uh-oh. It's so beg. Ayun na lang, nadudulas na. Uh-oh.
1: Ano na?
2: Oh, never beg. Oh. For ano na to?
1: Pero aminin mo. Naging tanga ka rin sa pag-ibig. Oo
2: naman. Naging face din ng buhay ko yan. Oh, napagdaanan ko din yan.
1: May kilala ko ganun eh. Yung parang nagkamali na, no? Nag-sorry, tapos, kumbaga parang nag-beg pa siya. Hindi ko ma-explain paano ba.
2: Kaya mo yan.
1: May ganito kasi yung kwento, nagkamali na yung lalaki, ganyan, tapos parang pinapakawalan na niya yung girl. Parang siya na mismo nagpapakawalan. Kahit wala nang second chances, basta mapatawad lang, parang ganun. Pero itong si ate girl pa, ang sabi na, no, huwag mo pa rin akong iwan, okay lang. Tatanggapin ko kahit meron pa yan, kahit nagkamali ka pa sa akin.
2: No! Ate, sumama ka na!
1: AI ano yan? AI movie.
2: Ay, talaga ba?
1: Pa-shoutout. Oy, Nelson, nandun ka lang kanina sa kabila.
2: Ayan mo, ganyan talaga siya. Palipat-lipat sila
1: eh. Nelson J.S. Salido. Sabi naman ni JC ulit, pero would you stay with someone who makes you happy but doesn't help you grow?
2: No.
1: Me too, no. I've been in a relationship actually na hindi ako nag-grow. And nung
2: hanggang ano, ngayon, hindi ka pa rin nag-grow.
1: Hello?
2: Go!
1: Kaya nga, lumaklak na ako ng growing. dati kasi, kaya sabi ko, everything happens for a reason talaga. Siyempre, a breakup is a breakup kahit na sabihin natin na maluwag sa
2: pakiramdam.
1: Sa pakiramdam, sa damdamin natin yan, a breakup is still a breakup, masasaktan ka pa rin, ganun. Mm-hmm. Pero, you should be thankful for that kasi kung hindi yun nangyari, baka hindi ka nag-grow. Ako kasi before, nagkwento. Nakalay pa tayo sa Facebook, di ba? Didelete ko mamaya yan. Hindi, ako kasi before, sabi ko nga, I've been in a relationship na kung saan ang daming mga restrictions. Like, syempre, alam nyo naman, di ba, nasa entertainment industry tayo, nagbabanda, yun, vocalista ng banda.
2: Tapos,
1: nag-host, ganyan. Tapos, meron yung time na hindi ako pinapayagan. Ayun, na ako naman, lahat na lang ng sakit sa katawan mula ulo hanggang paa, naidahilan ko na sa banda. Kung hindi ako pwede ngayon, masakit ang ulo ko, masakit ang bewang ko, ganun, para sex bomb yarn. Tapos, alam mo nung naghiwalay kami, yun nga, lalo akong nag-grow, lalo akong nakilala kung sino ako at kung ano yung kaya kong gawin. Which is, yun nga, there is always a reason for everything. May mawawalang tao para sa'yo. Sa'yo, kasi nga, you have to grow. Diba? What about you?
2: Oh, never mo ikukuling yung sarili mo sa isang sitwasyon na nagiging toxic na. Yung nahihirapan yung sarili, hindi mo nakikita na may pag-angat o may nangyayaring progreso sa buhay. Progreso? Anyway, sabi niya dito, may iba tayo. Can you greet my friend? Happy birthday, Christine May Calayag.
1: Christine May Calayag, I wish you happy birthday. Wala sa tono ulit. Christine May Calayag, I wish you happy birthday. Happy birthday.
2: Masabog yan, no?
1: Sabi ni Vanessa, Ma'am Vanessa, hindi lang second chances, maraming chances, lalo pag sa kapakanan ng mga bata, pero mauubos ka talaga. Which is true, diba? Mahirap din naman yung ganon. Oo. Oo, kapag kami mga batang involved na kasi, mahirap nang mag-decide. Kami kasi, we are talking, and...
2: Ano? Kaya mo yan. Nawala ako, may nabasa kasi ako dito.
1: Ako rin may nabasa din ako eh. Sinasabi lang namin kung ano yung mga experiences namin. Eh, wala pa naman kaming mga anak ni DJ Chino, so hindi namin masasabi what.
2: Pero
1: if meron
2: baby
1: ng baby.
2: Na po ako.
1: Ha? Ako rin, may baby rin ako. Nakamasta na baby.
2: Hoy, kanina may binati ka kasi, di ba? Meron dito, baka mag-anak mo ba? Ito, happy birthday din po kay Kate B. Rye, please. Sabi.
1: Kate B. Rye!

0: Ayun!
1: Gustong-gusto na nila yun. And, kaya pala umalis ka, DJ Chino, sabi ni Mr. J.
2: Saan?
1: Hindi ko din alam. Umalis, ah, siguro umalis ka sa sitwasyon. Kasi nga, baka toxic na. Nag-uusap ba kayo? Pero ngayon, DJ Luna, DJ Luna, wala nang nang babawal sa'yo. Wala.
0: Wala na.
1: Pero nakakamiss din yung mga, yung kwan na, ay, bawal kang, ano, bawal kang magsuot ng ganito, masyadong maigse, ganito, ganyan. Mm-mm. Minsan, ganyan na yung mga nakakakilig, gano'n. Pero hindi yung sobra-sobra, gano'n. Kasi ako, pasaway talaga ako, inaamin ko yun. Miss DJ Luna, parang familiar ka po, kapatid mo po ba si Sir Froylan, ah? Oh. Housemate.
0: Kapatid niya! Bakit po nawala ng tubig sa Argentina?
1: Ah?
0: Saan yun?
1: Meatloaf. Okay, nung ano natin, nung tawa natin. Sino pa bang mga nanonood sa...
0: Eto, taga Jones. Shoutout mo daw si Mark Aguilar.
1: Mark Aguilar, shoutout sa'yo. All the way from Jones, Argentina. May nag-ano din sa'yo, oh. May
0: puso,
1: nagre-request. Ayun, nawala na. Okay. Okay, next. Ano pa ang mga gagawin natin ngayon sa mga oras na ito?
0: Hello, DJs. Gandang hapon. Sabi ni Mami Pasha, hello po sa inyo.
1: Oh, ano? Sabi niya may sagot siya dito. O, oh, di ba? Nag-uusap sila sa mga live natin. Super taas ng heat index, kaya nawala ng tubig sa Argentina.
0: Ay,
1: ah, totoo ba yun? Is
0: ay, legit yun. Oo. Oh, oh.
1: Akala ko nag-joke sila.
0: Oo, ala. Ingat-ingat po, ha?
1: Oo, minsan kasi akala namin, DJ Chino, puro biro-biroan na lang ang lahat. Meron din palang mga sumiseryoso talaga. Logic question. Mag-logic question daw.
0: Sige. Oh ano, dali-dali.
1: Sige, may oras pa tayo. Mm-mm. Tapos sabi pa, even other countries, especially Europe, even Singapore. Hindi, kaka-AI nyo yan. Kaya naman wala ng tubig.
0: Diba? Uy, yung tawag dito. Wala, oh, may climate AI change yun. Talaga. Hindi,
1: kaka-AI nyo yan. Diba nga? Oh, kaya no to pack silica.
0: Ay!
1: Sa balot, bukod sa shell, ano yung hindi kinakain? Meron ba?
0: Eh, yung matigas sa akin din sa
1: hindi
0: balot.
1: Ko rin kinakain yung matigas na part ng balot. Mm. Ano?
0: Ano pa ba? Yun
1: logic
0: lang.
1: Daw yun eh. O ano pa? Anong nawala ng tubig dito naman sobra na?
0: Ay, yung sa bawal daw kasi inihigop yun. Okay.
1: Okay.
0: Logic sorry. Question nga.
1: Sorry. May Diyos sa bawal kami ngayon. Doon daw nawalan ng tubig, dito naman sobra-sobra daw ng tubig.
0: Sumagot tuloy itong mga viewers. Tama nga naman, no, yung sabaw nga.
1: Late kayo. Sayang, tama sa ano yung sagot namin kay It's a Frank! Ganun. Ano, DJ Chino? Ay, meron ka! Pero tingin nyo, what's one thing that should never be compromised in a relationship?
0: Trust.
1: Yeah, sinagot na niya, trust. Why?
0: Kasi, alam mo yun, kapag nawala yung tiwala yung sa isa, mahirap yung mga galawan kapag ganun. Oo.
1: Lahat na lang kasi may duda. Oo, kumbaga lalabas ka lang na ganyan, o saan ka na naman pupunta, mga ganun.
0: At saka yung sinira niya yung trust, baka madisgrasya kayo.
1: Iba yun.
0: Oo.
1: Uy, ang batang cute mo, sabi naman ni Jingle. Sino? Ginanon ko. Tamang duda eh, ka naman niya, it's a friend. And by the way, sweethearts, it's already 4:01. Live pa rin naman kami sa aming mga kanya-kanyang mga TikTok account. But of course, sa amin pong official Facebook page, we need to end our live. And for now, let's have, of course, our commercial break. DJ Chino, take it away this time. Sweet 37.7,
3: Santiago City. This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good afternoon. The time now is 4:02, and this time check is brought to you by Brigada Distribution Incorporated.
4: Today's best mix, 97.7,
5: where we play your music your way all day, every day.
6: Sweet 97.7.
7: ¿Quieres
2: pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
8: Saan ka pa pupunta?
7: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
8: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
7: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
8: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
7: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
8: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
7: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
9: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at pakipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
11: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
12: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sarap pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
11: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
12: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
11: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
12: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
11: Okay ba?
12: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
11: Yung rice coffee.
12: Masarap.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: GTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
14: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
13: GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
15: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
16: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
17: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
18: I am 74 years old. Ito ang aking
19: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
20: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
21: Hindi na ako next year.
22: Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MX3 na

0: dapat 9 AM naka-sign in kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako ng mga 3 beses o 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker at kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Nung time na inaabuso ko siya to fix my my work done. Mga 2 or 2, 3 hours na lang ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pang dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagka-coffee, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kuaming magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang kinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gum. Sabi niya, pwede naman, food supplement naman yan eh, basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3 niya. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag dumadawa ako. Nagpasar, hindi ako makausap. Habang ngayon continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap ko yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad maugo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo, sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening naman, di ba? So, yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
1: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee, so bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda ano, sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samyupsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
6: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
5: They offer frozen meat.
7: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Detail.

0: pagbibili sa mga butika. DTX 500.
1: Si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Super Charger.

Mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit ang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa. Mahal!

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
4: Kape na.
3: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.

0: Salud ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swabe yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon, pati na rin

0: Bisadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, Bisadeco Memorial Homes and Chapel, Bisadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Bisadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Bisadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Bisadeco Rice, Bisadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Bisadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Bisadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
5: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
4: Ilang taon po kayo?
5: 44 na po.
4: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
5: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintay ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
4: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
5: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
4: Bionic Capsule?
5: Opo.
4: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
5: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
4: Okay, salamat, ma'am, ha.
6: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

There you have the song from Florida featuring David Guetta. So there's a song titled Your Glove. Can you handle me, mga batang? Tawag dito yung mga millennial. Siyempre, sobrang familiar sa kantang to. Yung time na hindi pa masyadong uso yung... yung time na hindi pa masyadong uso ang touchscreen na cellphone. Yes. Anyway, honest po natin mga sweethearts, it's ready 5:16 and this song's brought to you by Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors served with heart. DJ Cooper is actually in the house. Andito siya ngayon, nanggugulo na naman. Pero syempre, mapapakinggan natin siya sooner. Kailan ba yung sooner natin? After tomorrow. Ano ba? Malapit na. Malapit. Nabulol pa nga. Malapit-lapit na. Oo. Rush hour na po mga sweeters. Ingat-ingat po sa mga bumabiyahe. Maganda at medyo sumikat yung araw ngayon. Natuyo yung mga daanan. So, yun, basta mag-ingat pa rin. Kasi kahit tuyo na yung mga daan, marami pa rin mga pasaway sa gedli-gedli. Alam nyo na po ha. Tapos syempre, kalman nyo lang pagmamani. Huwag masyadong nagmamadali. Diba? Shoutout pa rin sa mga nakikinig sa atin ngayon. Kumusta naman po ang araw nyo ng Webes? Yes, Webes ngayon. Baka nakalimutan mo na naman. Bilis po kasi makalimut. Oo. Sana ay magandang araw ng Webes mo, no? Sana marami kang nagawang mga importanteng bagay-bagay. Oh. Sana marami kang natapos. Ganun. Anyway. So, mga sweeters po natin, gusto po magpahabol ng kanilang mga song requests, kanilang mga pagbati dyan. Mga pa-shoutout, feel free to send me a text sa ating text line, no? That's 0936-322-6700 or message me on my official Facebook page. That's DJ Chino-Sweet97.7FM. And shoutout din sa mga sweethearts nating nakikinig sa kanilang bahay-bahay. O, yung mga busy sa pagluluto ngayon. And of course, yung mga sweethearts din natin nag-aabang ng kanilang mga masasakyan dito sa Integrated Terminal po ng Santiago. Ingat po ha, tapos konting pasensya na din. O, ito na muna. Bigay ko muna ang ating next song, mga sweethearts. Let's listen to a song from Beyonce, a song entitled Around the World. And I'll be back with more of your favorite hits only here on Sweet 97.7, today's best mix. Kinig na.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Today's best mix.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit bang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Philippines, Mount GTX 500. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo hon, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
6: Sir Andoy Donawan, taga-san po kayo?
7: Taga-agingasan, sa Corbis Crino po.
6: Dok. Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
7: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipad-lipad yung sakit, tapos dito sa po ng balita, kinsan, mahihirapan akong huminga pa, gano'n.
6: Magdami.
7: Oo.
6: So anong ginamit mong gamot ng Bayonet nung hindi ka makadungi?
7: Gamit po ako ng Easy Out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
6: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
7: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
6: So anong ginawa mo?
7: Pumunta ako sa Bayonet, nagpa-schedule ako ng tonsil right of limbo.
6: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
7: Pero ginhawa sa katawan ako.
6: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
7: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
6: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
7: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
6: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony ng ating pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nagsukses sa kanyang cooperasyon. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Care Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperasyon. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang

0: Philippines. Mag-GTX 500. Mapibili sa mga butik. GTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapibili sa mga butik.
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
7: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
8: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
9: I am 74 years old. Ito ang
10: aking mga kwento ng pag-asa.
11: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
12: Dito na ako next year.
13: Feeling ko 5 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
10: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
14: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangatin yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko pati yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-pulong ng MX3 plane capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sinutukot ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin sakap pa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa aming tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee, at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwedeng-pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon, kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po, ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
15: Mix 97.7. Music for the Grand Strand now. Woo-hoo! Today's best mix.
16: There's some more of that. There's some more of this.
15: Mix.
16: Providing a service to you.
15: 97.7.

0: EWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: 81 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee.
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Ayun ang pinatapin namin.
5: Apo.
4: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danak ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ice cream.
5: Yung pagbabawas.
4: Ice cream ko yung boy. Kung saan, danawang bench pa, isang araw.
5: Tama.
4: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: DGX 500 Irregular na Regla o Men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Ang DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
9: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
8: DGX 500, mabibili sa mga butika.
10: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
11: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
12: Bibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
13: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
14: Disadeco?
13: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
14: Wow, ano namang meron dyan?
13: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
14: Oh, swab yan ah.
13: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
14: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
13: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
14: Paano mo naman nasabi?
13: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
14: Ang dami naman yan, nakakalula.
13: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, Resort and Event Center, Coffee Processing, Visadeco Memorial Homes and Chapel, Visadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Visadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Visadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Visadeco Rice, Visadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
14: Grabe pala ang Visadeco.
13: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
14: The best, tara! Mag-member na tayo sa Visadeco.
13: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angatanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
15: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Healthy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
18: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinary.

0: Pika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Fresh coffee any time of the day for a healthy
1: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Huwag mo naman sa ating malano doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating malamang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating malano doon ay... At yung siyempre sa atin, ang ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. At eto na, ang buwanawan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hindi mo ba ako kilala na naman?
0: Pasensya na po sa dami po ng mga tumatawag po sa atin. Nanay, pasensya na po. Ano pong pangalan po ninyo? Baka po matandaan ko kahit yung pangalan lang.
1: Ako lang naman yung nanay mo sa San Vicente, Pamplona.
0: Ah, si nanay... nanay... alam mo nanay, kasi daw po, pag, sabi po nila, kapag malilimutin daw po ay... Kapag malilimutin daw po yung tao ay pogi.
1: Oo, talaga.
0: Nanay, kumusta po kayo? Ano nga po yung pangalan po ninyo? Antonia.
1: Fortunata.
0: Fortunata. Opo, nanay Fortunata. Kumusta po kayo? Nasa Pamplona po ba kayo?
1: Wala. Nandito ako sa Mindoro.
0: Sa?
1: Sa Mindoro.
0: Ah, okay. Sa anak niyo po. Kumusta na po kayo? Tagal niyo nang hindi tumawag sa akin. Dapat nga po, nagtatampo ako sa iyo eh.
1: Oy, Kuya Boy. Ah. Huwag kang magtatampo. Ako talaga, tampong-tampo na ako sa iyo.
0: Bakit? Bakit naman po?
1: Sabi mo, ano ako, update mo ako dahil hindi na ako nakakatawa.

0: Nagbulag na ako, Kuya Boxing.
1: Bakit naman?
0: Di ba nung nandun ako sa San Vicente, nakakita na ako sana.
1: Mm-mm. Kaya lang?
0: Nung, ay, naputol yung pag-inom ko ng rice herbal coffee.
1: Ah, naputol yung rice coffee po ninyo. Bakit dyan po sa Mindoro, wala po kayong nabibili?
0: Eh, kaya nga nandito ako, mayroon dito.
1: Very good. At least, mayroon po dyan sa inyo. Ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee dyan.
0: Kuya Boy, may ikukwento kasi ako sa'yo.
1: Ano po yun?
0: Pag naalala ko talaga, naiiyak ako.
1: Bakit naman po?
0: Kasi nung lumuwas ako ng Manila, nung October.
1: Apo.
0: Inatake po ako ng ano sa biyahe.
1: Mm-mm.
0: Sumuka na hanggang naubos yung laman ng tiyang ko. Hindi tumigil. Tapos hangin na ang isinusok ako.
1: Mm-hmm.
0: Wala na kuya talaga. Nag-black out na ako.
1: Ano pong, sino po yung kasama po ninyo noon?
0: Ito pong anak kong panganay. Kami lang dalawa. Sabi niya nga, anong magagawa niya? Tinitipigan niya na lang ako. Dahil nagkabiyahe nga kami.
1: Mm-hmm.
0: Ako ng suka talaga. Wala mo. Kuya Boy, tubig. Puro pinain lang. Mm-mm. Naging sinusok ako.
1: Mm-mm.
0: Tapos, sabi ko, sabihin mo pa ako, anak, sa driver na kung may madaanan siya ng butika, ihinto niya. Bumili ka ako ng ano, yung Gatorade.
1: Mm-mm.
0: Kuya Boy, mahaba tong kwento ko.
1: Okay lang po, nanay. Pakikinggan po namin.
0: Bakit ako bibili ng Gatorade? Sabi niya, di ba may tinimplan ka ng nag-aalaga sa'yo sa bahay ng tatlong sasing kape? Sabi niya.
1: Anong kape? Anong pong kape yun?
0: Yung pong rice herbal coffee.
1: Oh, tapos?
0: Kala nga ako, Kuya Boy, 5 box.
1: Mm-mm.
0: Tapos sabi ng nag-aalaga sa akin, nanay, dadalhin mo pa tanya ang thermos mo. Kako uudal sila na daw ako ang thermos doon sa Manila.
1: Mm-mm.
0: Ay, mabuti pa. Simplahan kita ng 3 sachet. Oh, sige. Sabi ko naman.
1: Mm-mm.
0: Para ito na niyang inumin mo sa biyahe. Oo, sabi ko. Di, yun na nga. Nagbiyahe na kami, Kuya Boy. Siguro banda mag-aalat yung ibin ng gabi.
1: Mm-mm.
0: Umatake yung tiyang ko. Hindi naman sumasakit ang tiyang ko.
1: Mm-mm.
0: Bakit partang ako na dual?
1: Mm-mm.
0: Diretso talaga sumuka ako, Kuya Boy, yun na. Mm-hmm. Ubus yung laman ng tiyang ko. Hangin na ang sinusok ako.
1: Mm-hmm.
0: Wala na. Sabi ng anak ko, tirik na daw yung mata ko. Tiniting na niya na lang ako dahil ano man magagawa niya.
1: Mm-hmm.
0: Pati yung mga pasayro, nag-aalala na rin.
1: Mm-hmm.
0: Sintukan ako ng sungkan. Ngayon din, ay, oo nga pala, sabi ko, pahingi nga. Binigyan ako, Kuya Boy, ng kalahating baso. Nang sinimpla ng kape. Ibinigay sa akin. Sa akin, ininom ko kagad. Hindi niya ako binati na kung ano na, pero naisip niya, bakit ininom ni mama kaagad yung binigay ko? Nung mainit yun, sabi niya. Dinirito, ininom ko na Kuya Boy yung init.
1: Yung, alin po yung ininom po ninyo?
0: Yung kaping baong ko itinimpla ng nag-aalaga sa akin.
1: Ano po, ano pong pangalan bahay ng kape na yon?
0: Rice herbal coffee, 14 pesos plus 1.
1: Okay po, tapos?
0: Tapos, pinainom niya ako. Sabi niya, hindi niya lang ako sinibo ng ano. Tapos sabi niya, ano, gusto mo pa ako? Oo, pahingi pa. Sabi ko, pero ano na po, yung kamul na ako, Kuya Boy, bulol-bulol na ang pagsalita ko, so wala na.
1: Mm-mm.
0: Ang pagsiramdam ko, lumawit na ang dila ko. Sabi ko, ganun. Tapos, binigyan ako mahigit kalati ng sa baso.
1: Mm-hmm.
0: Binigyan sa akin. Inahawakan ko muna dahil mahigit eh. Galing bagong kulo.
1: Termo?
0: Oo, sa termos. Sabi niya, inumin mo naman habang hindi tumatakbo ang sasakyan.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya. Sabi ko, tiga muna eh. Mainit eh. Ay, bakit kanina yung unang binigay ko sa'yo? Ininom mo kaagad, hindi mo naramdaman ng init. Hindi, sabi ko.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kako, wala pa doon yung dila ko. Eh ngayon kako, nagpapwesto na. Kaya siguro naramdaman niya ng init.
1: Uh-huh.
0: Kaya kuminom ako ng kunti, hindi ko tinuloy.
1: Uh-huh.
0: Sabi ko, ngayon di, nagpapatawa pa niya si nanay. Sabi na,

0: Inom ng kaping yun. Sabi ko, pasalamat ko talaga na nakainom ako na naalaala ng anak ko na may baong kabagaan yung tinimplang kape. May lang nga akong kaping 5 bak. Eh, hindi naman nagatimplam. Eh, inom ko ba yun? Kaya naisip ko, Kuya Boy, kung walang tinimpla, anong na kaya talagang mamamatay na ako? Sabi ko, ibababa ako sa sasakyan na ito na walang buhay. Sabi ko, ganyan, black out na ako. Wala na. Tapos, sabi ko, ipikwento ko itong nangyaring ito sa akin, Kuya Boy. Sabi ko, magalit man siya sa hindi. Talagang sasabihin ko ito para marinig ng mga umiinom ng mga kasenyor ko sa Rice Hill Bar Cafe na marinig nila ang nangyari sa akin. Kasi kako, ayaw ko na talaga, Kuya Boy. Ayaw ko na talaga sa kaping yan.
1: Mm-mm. Bakit?
0: Ayaw ko na talaga. Ayun talagang ayaw ko na. Sabi ko, magalit man si Kuya Boy na idubrukas ko na marinig ng mga umiinom din ng kaping yun. Sa kayong hindi pa. Na talagang ayaw ko na ang kaping yun. Sabi ko yan. Dahil dalawang bisis na kago ang nangyari sa akin yung umiinom kong kaping yan. Yung una, medyo gaanong nahirapan ako. Pero sukatae yun. Sabi ko dun sa anak ko, itimpla mo ako ng tagiinom kasi ako niyang Kuya Boy. Kalahati talaga. Kalahati ko lang. Eh, walang nangyayari siguro sa akin. Simple mo ng ano na, paano ka ma? Kung sumusuka ka ba? Oo, tumay ako. Tiniplan niya ako ng buo. Ininom ko. Tapos tumayo ka na niya dyan. Hindi pa kako dahil may tumatay pa kung kunting tubig. Kasi katapos ng buo, tubig ang pumalit. Ay, yan, sabi niyang ganun. Nakainom ako ng kape. Ano yun? Tumatagat niya ang pawis mo. Sabi niyang ganon. Sabi ko, kung yung kutuwaya ko, nasan mo ako talaga, pinawitan ako ng gusto. Tapos, di tumayo na ako. Malakas na ako, Kuya Boy. Nakainom na ako ng isang basong, ano, isang sasik. Inom na ako. Ano, okay ka na, ma? Oo, sabi ko, eh, salamat talaga ako. Eh, yung una nangyari. Eh, ito yung pangalawa. Yung nasa biyahe na ako. Kaya pag naalala ko, Kuya Boy, umiyak ako talaga dahil akala ko talaga katapusan ko na eh.
1: So,
0: sabi ko, isisip ko
1: malaking tulong po talaga sa inyo yung ating rice coffee nanay.
0: Opo, talaga. Sabi ko, iyaano ko pa ako kay Kuya Boy. Sabi ko, magalit na siya sa akin. Kasi ikukuin ko po siya talaga. Ayaw ko na talaga sa kape na yan. Ayaw ko na. Sabi ko, marinig anak ako ng mga kasenyor ko na umiinom ng kape. Kahit yung hindi pa. Sabi ko, na talagang ayaw ko na sa kape na yan. Dahil kung wala yung kape niyo na tinimpla na nag-aalalay sa akin sa bahay, ay talagang namatay na ako tiro. Siguro talaga.
1: So, ayaw nyo na talaga ng ating rice coffee?
0: Ayaw ko na talaga, sabi ko.
1: Ayaw mo nang?
0: I-share ko lang kay Kuya Boy. Ayaw ko nang tigilan. Kahit saan ako pumunta, hindi ko na yun talagang Kuya Boy.
1: Tama po yun.
0: Hindi ko yan iiwalay sa buhay ko. Sa iyon ang naka... Tulong ko talagang Kuya Boy. Umayayak talaga ako pag nalala ko yung pangyaring yan sa biyahe namin magina. Sabi ng anak ko, tinititigan niya na lang ako kung anong mangyari sa akin. Talaga. Kaya sabi ko, pasalamat ako diyan sa kapingan. Hindi ko kaya aalisin sa buhay ko. Iyon na pagkaitan ako pumunta. Bit-bit ko na yan. Sabi ko ganun. Kaya sabi ng anak ko, ma, wala tayong pansayang, wala tayong bigas. Diba ka, may pira ka. May pira ako pambiling kape, pero hindi pambiling bigas. Sabi ko ganun. Binibiro ko yung anak ko. Kaya sabi ko, Kuya Boy, umiiyak ako pag naalala ko yung nangyari niya sa akin. Sabi ko, ibababa siguro ako ng sasakyan. Wala akong buhay. Kung walang tinimpla yung nag-aalaga sa akin sa bahay. Ang nakaisip eh. Itimplang kita nanay ng 3 sasi para may inumin ka sa biyahe. Ito na ang inumin mo. Kako, oo, sige. Tumula. Kuya Boy talaga, wala na ako. Sigurado, wala na. Na-block out na ako talaga. Wala na akong marinig. Wala na akong makita.

0: Kaya yun, sabi ko, pag makausap ko si Kuya Boy, tawag na lang tawag, hindi naman mo maalo.
1: Opo. Alam mo, nanay, dito, wala kaming masabi. Naluluha din yung lahat ng nakikinig dito sa iyo, nanay.
0: Kaya Boy, naiiyak ako, sabi ko, naiiyak ako. Pangyari niyan sa akin, yung pangalawang niyan na nangyari sa akin sa kapin niyan. Ayaw ko na sa kapin niyan. Sabi ko ganyan. sabi ko, wala yun. Siguro ako, wala na ako sa buhay ko. Wala na akong pag-asa talaga. Na-block out na ako sa Kuya Boy. Sabi ko, ibababa siguro ako sa sasakil na ito, walang buhay. Tapos pagdating ko ng bahay, na-aswin ko talaga, sabi ng apo ko, Lula, sabi niya niyan. Atapang talaga alula namin, sabi niya sa kapatid ko. Auntie, sabi ay Lula ba, andito na si Lula namin. Atapang anya alula, sabi niya gano'n, binibiro si Lula ba siya niyang kapatid ko. At salamat anya, sabi niya gano'n, ng kapatid ko, tuwan-tuwa. Nagaligtas niya si Manay. Yung kapilang anyang niyan ininom mo. Sabi, oo, walang iba. Kaya sabi ko, kahit saan ako pumunta, bit-bit ko na yun, kaping yun. Dikit na yan sa buhay ko, sabi ko.
1: Anong kape po yun, nanay?
0: Rice and boiled coffee, 14 plus 1.
1: Tama. 14 in 1 plus 1.
0: Oo, kaya yun talaga ang hindi... Noon, nag-ano tayo sa Bicol. 2022.
1: Yes.
0: Nagsimula. Pula ko niyang Kuya Boy, 2019.
1: Tama. At
0: puputol-putol lang.
1: Yes. Pero, nanay, alam nyo, sa kwento nyo pong yan ngayon, marami po sa ate nanay ang ayaw na rin po ng ating rice coffee. Ayaw na rin po nilang tigilan.
0: Talaga, sabi ko.
1: Kuya Boy. Salamat po, Nanay Fortunata. Ay, naputol si Nanay Fortunata. Nanay Fortunata, naputol po kayo. Nako. Ay. Napakagandang kwento, mga kaibigan. Talaga namang kahit po sino siguro na makakita po sa kanya kung sakaling alibawa doon na isa ka doon sa nandoon na sa bus o kaya doon sa sinasakyan ni nanay that time, siguro talaga wala ka ring magagawa, di ba? Titingnan mo lang talaga siya kung di ba? At siguro kung habang bumabiyahe, sasabihin mo doon sa driver na idala na sa ospital. Pag ganoon, yun yung ano. Pero kahit po yung anak po niya, sabi ni nanay, wala nang magawa. Pero dahil naalala na meron pong, dala ng ating rice coffee, ayun. Pinainom po ng ating rice coffee at naisalba si nanay. Si Nanay Fortunata, mga kaibigan. Napakagandang kwento po, mga kaibigan. Kaya po dapat, hindi lang po dalawa, hindi lang tatlong sachet yung iniinom po natin dapat sa araw-araw. Kahit po sobra doon, maging apat man yan, limang sachet sa isang araw, wala pong magiging problema. The more nga po na iniinom natin yung ating rice coffee, damihan natin, mas maganda po yung magiging epekto po nito sa ating kalusugan. At kagaya po ni Nanay Fortunata, sa kanyang pagbiyahe talaga nagpasiguro na ng tinimplang nandun na sa termos. Kasi yung sabi ko nga po sa inyo, yung kakilala ko po, yung isang box po ng ating rice coffee, itinitimpla niya na sa isang termos. Para hindi na siya yung ulit-ulit na magtitimpla, magiinit ng tubig, doon na sa termos. At nauubos niya yun yung laman ng termos sa isang araw. So, ibig sabihin, kahit po ilan, kahit po umabot pa ng 4, 5, 6, 7, 8, kahit pa maubos niya yung isang karton ng ating rice coffee, yung 10, wala pong problema doon. Mas maganda nga po yun. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
2: Hello po.
1: Yes po. Magandang alusugan po. Sino po ito?
2: Nag-text po ako nung minsan at tinatanong ko nga po yung ano. Dahil dito po sa Carlos ay wala ng size coffee. Tapos
1: saan po yun sa ano, Kalawag, nanay? Kalawag, Quezon. Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
2: si Nanay Ningning. Ako yung nagamit ng rice cooker.
1: Nanay Ningning, opo. Nang, saan po, sa Quezon?
2: Sir, Kalawag.
1: Kalawag, Kalawag, Quezon. Okay po, Kalawag, okay. Quezon.
2: Ay, so, po ako nabili lagi ay sa Carlos. Eh, wala daw po, dalawang beses na nagsunti, wala po.
1: Wala na po
2: at sa... At saka din yung sinasabi, well, sinasabi ninyong sabon, saan po yung binibili, sabon, sinasabi ninyo. At nakikinig kinig po ako lagi sa inyo.
1: Opo, dyan po sa Quezon, teka lang po nanay, ano po, pwede po tayo halimbawa na ubusan po sa Carlos, pwede po tayong pumunta, teka lang po ah, titingnan natin dito sa ating listahan. Nanay, meron na po sa Carlos ngayon. Sabi ng atin po ng mga deliveries, meron na daw po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ngayon sa Carlos Super Drug. Lahat po ng mga branches po dyan sa Quezon, meron na po nanay ng atin po ng mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Pati po yung ating sabon, itanong nyo na rin po nanay yung atin po ng mga sabon. Kaya po nag-uumapo daw ngayon diyan yung yung ating rice coffee diyan po sa Carlos.
2: Doon po ako na. Doon po ako nakuha lagi kahon-kahon po.
1: Oh, meron na daw po.
2: Po ako napunta, wala.
1: Meron na daw po nanay. Meron na daw po. Nag-uumapo daw ngayon yung ating produkto diyan sa Carlos. Puntahan niyo na po nanay at meron na po. Nanay, matagal na po ba kayo? Pati po yung sabon. Matagal na po ba kayong umiinom ng ating rice coffee?
2: Ay, matagal na po. Wala kayo nang magkaroon ng rice coffee. Lagi po ako nainom na.
1: Thank you very much
2: po. Dami na po. Sabi ko nga kung kukuhain ninyo mga kahon ko dito, dami-dami po ito, mapipremihan na ako. Dami-dami rito ang kahon.
1: Maraming salamat. Ano po nanay?
2: Ito po tinatapon.
1: Yes.
2: Ito matatapon yung mga kahon at para meron kin nakikita kita ko pero may mga nainom ko dami-dami na.
1: Thank you nanay. Oh nanay, ano po yung rason bakit po binabalik-balikan niyo yung ating rice coffee?
2: Ito pa po yung inom ko na po, ako pag ang pagdumi ko po ay laging 2 days hindi nadumi.
1: Oo.
2: Ay ngayon narinig ko po sa radyo na ganoon, edi pumili po ako. Ay okay naman po. Lagi na po ako nadumi.
1: Very good. So okay. Ngayon, ang pakiramdam niyo po, iba po kasi yung pakiramdam kapag hindi po tayo nakakapagbawas, di ba?
2: Ay, ako po, pag hindi po ako nakain ng masama pakiramdam, diba? Hindi ako nakain ng...
1: Nang?
2: Lagi ako meron.
1: Nang ating rice
2: lagi
1: coffee?
2: Lagi ako nagbibili. Basta, tatlong beses po yung ginagamit, maga, tanghali, gabi.
1: Dagdagan niyo pa nanay. Kasi wala naman pong problema kahit dagdagan niyo po yung pagiinom natin ng ating rice coffee, wala pong problema. So, nanay, meron na po diyan ha sa Carlos Super Drug ngayon at nag-uumapaw daw ngayon diyan yung ating po naman produkto.
2: Kaya nga po ako nag-text. Sabi ko, ay, masakyawa na. Doon ang pinakamalapit sa amin ay. Kasi doon ako napunta pero may sabi, sukay na ako nila. Doon sabi, ay nga, hindi po po nadating yung ano. Kasi ako, balik na naman. Ang ginawa ko, nag-text ako sa kuya boy. Para malapit.
1: Yes, so.
2: At saka po yung sabon, meron na rin po doon sabon.
1: Yes, nanay, ipagtanong-tanong nyo na po sa lahat ng mga butika dyan po sa inyo.
2: Magkano po yung sabon?
1: Ang sabon po natin, ang SRP po noon ay 75 pesos lang.
2: 75 po.
1: Apo, 75. Okay po.
2: Sige po.
1: Balitaan niyo po ako, nanay, ha? Thank you very much po, Nanay Ningning. Thank you very much po. God bless po. Maraming salamat.
2: Nang minsan po bagay ako tinawagan niyo din.
1: Uh-oh.
2: Ay, nagbibiro nga ako sa inyo.
1: Uh-oh.
2: Kuya Boy, anong pupasko mo sa akin? Nagtatawa. Nagtatawa ka sa akin. Buwapasin kita.
1: Sige po, nanay.
2: Sabi ko, buwapasin mo ako. Rice coffee din.
1: Rice
2: para maiinom ko rin.
1: Tama po. Maraming salamat. Yan po bang Kalawag ay malapit lang sa Sariaya?
2: Ay, malayo pa po.
1: Sariaya,
2: dadang ka pinag Lucena.
1: Tapos, okay po.
2: Atimonan, Gumaca, Plaridel, Lopez, Kalawag.
1: Okay po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo. Anyway, maraming salamat po, nanay. God bless po. At mag-iingat po kayo. At meron na po dyan. Puntahan nyo na po sa Carlos. Thank you.
2: Apo.
1: Thank you very much po, nanay
2: salamat
1: Ningning.
2: Salamat po, kaya boy.
1: God bless po, nanay Ningning. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
2: Ganyan po. Thank you.
1: Salamat po.
2: Salamat po.
1: Speaking of Quezon, mga kaibigan. Speaking of Quezon. Ngayon pong darating na Sabado, 5 ng Setyembre, mga kaibigan. Simula po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tandaan niyo po ito, ha? Sa mga taga-Sariaya, Quezon. Sa mga taga-Sariaya, Quezon po, mga kaibigan. Simula po, o kaya ngayon pong darating na Sabado, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tandaan po ha, pakisulat na ha, sa lahat ng mga taga Sariaya, Quezon. Pumunta po kayo mga kaibigan dyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Tandaan ha, sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Ngayon pong darating na Sabado, September 5, ano po? Simula po ng alas 8 ng umaga at hanggang alas 12 ng tanghali, magkakaroon po dyan ng medical caravan, community connect, meron pong libreng konsultasyon, libre pong check ng inyo po namang blood sugar level mga kaibigan. At nandyan din po yung ating rice coffee team. At may mga sorpresa pong ipamimigay po sa inyong lahat dyan. Kaya po mga kaibigan, punta po kayo dyan ngayon pong darating na Sabado, a 5 Setyembre, ngayon pong Sabado ha. Dyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Nandyan po ang ating po namang marketing team. Ang Rice Coffee Marketing Team. At malay nyo, magkita-kita tayo. Diba? Diyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Kaya po yung mga taga Quezon, Sariaya, at yung mga karatig na lugar. Sabi ko nga dun sa, ano, sa taga... Akay Nanay Ningning na Kalawag, Quezon, Nanay Ningning. Kung malapit-lapit lang kayo sa Sariaya, Quezon. Yung mga karatig na lugar po ng Sariaya, mga kaibigan, lahat po kayo ay imbitado para po naman sa TGP Medical Caravan Community Connect. Meron pong libreng konsultasyon. At meron din pong libreng check ng blood sugar po ninyo. Alas 8 ng umaga po yan, hanggang alas 12 lang po ng tanghali. Kaya agahan po ninyo para panigurado. First come first serve po yan. At may mga pasurpresa po kami. Ang Rice Coffee Team para po sa inyo. Kaya pumunta po kayo dyan. Ngayon po namang darating na Sabado. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan. Nationwide. Sangalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 and 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Check our time, it is now exactly 7:30. 97.

0: GTX 500 irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag GTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. GTX 500, bibili sa mga GTX 500. GTX 500.
1: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng GTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
0: GTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa Is, Villagumpal, Santo Domingo, at Chage Isabela, or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
9: Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
9: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Hoy!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: 97.7.
1: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KPP. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Today's best mix.
0: Today's best mix. 97.7. Where we play your music your way. All day, every day. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee.
2: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
5: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
6: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong merong nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
5: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
7: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Salib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
9: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
10: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
11: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
13: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
17: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
16: GTX 500, bibili sa mga butika.
0: Mix 97.7 now turns the music back on.
18: Overload, pleasure overload.
0: Here it comes.
19: Great.
0: Mix 97.7, today's best mix.

0: Sweet 97.7.
1: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Bibili sa mga butika.
4: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
5: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DJX 500. DJX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500, mabibili sa mga butika.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mix 97.7 now turns the music back on.
10: Overload. Pleasure overload.
9: Here it comes.
11: Great.
9: Mix 97.7. Today's best music.

0: 97.7. Sweet 97.7.
1: Check our time and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mang DTX 500. Araw-araw. Mabibilis sa mga butik. DTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: DTX 500. Bili sa mga butika.
4: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po ha, na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lating itinong tinatawag natin ha, cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyaya, girl, kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailangan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pa napakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, ko. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling laguyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagayalo ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan niyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam niyo po ba, ang siling laguyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili niyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampuan na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom niyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa isa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang binitananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to, na rin po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pang magkarinigan, magkaunawaan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Health Center. Ang cellphone number ang ating pong group, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin na, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Soño.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Soño. Hanggang sa muli.
6: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV, my power cells herbal capsule ka.
10: Ano mang POV, my power cells herbal capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power cells herbal capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
11: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: DGX 500.
13: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
12: DGX 500. Bibili sa mga puti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka panlaban. DTX 500 araw-araw mabibili sa mga butika.
14: Mix 97.7 now turns the music back on.
15: Overload, pleasure overload,
14: here it comes.
16: Great
14: Mix 97.7, today's best music.

0: Limbo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: Sip Last Out. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Sairi Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalamang Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nasabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit ko binabang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng catapress. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200. At hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng catapress, bababa agad. Sumag-subside agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Ngunang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag-hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, oh, yun ang kagandahan. At paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabi ko, totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya nang sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, billion of cells na nabubuhay. Pero pag naging masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, pumuto ka ugat, kubato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyan dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong masaluyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagmati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, panglinis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ ng ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. 8:00 AM hanggang 5:00 PM sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Rambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung side mall natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgali sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung likod sa ating contact number 0917-88-74581. Visitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, visitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonyo, pansamantala maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
3: Kape.

0: Nicole Bilib.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: TTX 500 Health Alert! Kasama si Doc Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. TTX 500 Health Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At syempre pa, makaibigan, sa araw na ito, isang kababayan ang po natin ang napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, ang ating mapapakinggan. Kaya bago tayo patuloy sa ating programa, pakinggan muna natin ang isang kababayan natin na napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
4: Si Mabini Gansaga Bungag ng Marabulig 1, Purok 3, Cavayan City, Isabela. Simula po nung narinig ko ang DTX 500 sa radyo, sinubukan ko po ang bumili at nag-take po nito at napasarap po ang tulog ko. Nawala rin po yung pagtaas ng dugo ko. Sa inyo pong mga kaibigan at mga kakilala, subukan nyo rin po ang mag-take ng DTX 500 at siguro rado pong makakatulong ito sa inyo.
3: Sumarap na ang tulog at nag-normalize ang blood pressure dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, ang superior antioxidant. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan na matagal nang may mataas na blood pressure, hirap makatulog sa gabi, mag DTX 500 Herbal Capsule. Dahil nga po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa ating mga selula. Kaya sasarap talaga ang iyong tulog. At ang kagandahan, pinapalakas pa ang mga selula sa puso at tinatanggal ang mga bara-bara sa daanan ng dugo. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
0: DTX 500, kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C, panglaban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Available na rin po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, at lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na minsan nauubusan ang mga pharmacy na inyong pinupuntahan. Pasensya mga kaibigan, dahil napakarami kasi ang napasaya at natulungan ito, kaya minsan nagkakaubusan. Ang tamang pag-inom mga kaibigan, ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung meron ka ng mga maintenance at nararamdaman pa rin ang mga sintomas at gusto mong sabayan ng superior antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para makasigurado na ang magandang epekto sa katawan ay makukuha mo sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, pagising sa umaga gustong mapainit ang katawan, kung ako sa'yo, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant, kape na mayaman sa vitamins at minerals, kape na mayaman sa fiber, kaya nililinis ang gastrointestinal area, nililinis ang ating system. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, Clinica DTX Coffee Mix mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
7: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
6: 24 po.
7: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
6: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
7: Oo.
6: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
7: Oo.
6: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo parang naging maganda yung efekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dongket Ali, ginseng, at ginkgo biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
6: Sa buhay natin ay mahalaga.
5: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
7: Gusto niyo bang

0: Sarang Toy Abilis, Mount DTX 500. Mabibili sa mga butik.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik. Wakey, wakey. Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey.

0: 7.7. Good morning, Checker Time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXV Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka mapupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 74 years old.
4: Mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Determined na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
0: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilis ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MXT coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sitmura ako. Mga ka-MXT, try nyo rin po ang MXT coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sinutupan para yun. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, nasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product saan tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee, at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSP, para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSP. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSP.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
9: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
10: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
11: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
13: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Wins!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: GTX 500. GTX 500.
3: Wakey, wakey. Rise and shine.
4: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
5: On the wake-up call.